saka tiye yo apovte. Lo onasyon sa swen koy. Bon mwen kwe, se sa pou le otorite ka gade pou ende le fama pou yo kontine ka swen peyi ya epi sa ka yi dubout aso anchayi bagay yo ka importe. Paske se moun nan sa importe sa yo vle epi yo ni yon dwa pou importe sa yo vle. Me ou menm ni yon dwa pou pa manje yi. Ou ni yon dwa pou pa achete yi. Bon, si yo we yo ka mene bagay vini pou van an peyi ya, e kan chay moun pa ka gen yi, ki sa ou kwe yo ka yi ka fe? E pi ou ka we yi ka fe tan zan tan. Yo ka mene telman le yi pa van, e ben le yi preske gate yo ka van ni pou an yen. Bon, se moun nan ki ka gen yi pou yo manje, pa ka realize an chayan se baye la ka van pou preske an yen. Se bagay ki za la pou trop tan epi ka yi domaje sante ou. Sante ou pa mal pou domaje paske an mezi ou kan laj se an descendant ou ka pon ou pa ka vini pli fo. An lide ou sa vini pli fo pis ou ka pale ba epi di fo an moun yo ka dou gason pa man laj la mwen ye ya mwen la kon jen kok me oui me pou ki mizitan la jenes ni sezon nou tout sav sa epi si la ni moun ki pa sav pitet lot dis lan ya e pa sav ou ka y sav tout se lo kwa y senti. Bon, achay se development agricole ka y mene employment. E pi chanje le fig. Achay moun de ka fe bien paske yot ka y pi kome laje yot ka pi ou pa jou. La ni moun ki te ka fe de le 3-4 jou travay. E pi lesta si men nan yo pa vle travay ankò, yo pa vle fè rien. Bon, mwen kwe kilti sa menm weste epi nou. Paske la ni an chay moun, depi yo fon lan moun ek, yo ni an lan moun an bout si men nan, pou yo depanse. Yo pou komele pou an. Bon, dimanche yo bwe wom yo. Lendi yo malade yo pa sa vi nan travay. Gade an chay jenès nou ni. Bel jen nom ki poko 20 ans, pa 20 ans, poko 40 lanè, 50 lanè. Lanè sa ki ha pou 20 ans tou. Ek yo ha pou a desande an chay, si lon sa yo ka fe. Me mwen men pan boudou, ma bwizen dou sa yo ka fe, sou men ba wè pou kò wè be. Pite tou ba wè ste a sou la te. Melani an chay bay ki ka fet ou li ou an. E pi, I pa imposib pou nou tiye kon nou adan. Nou ni pou fè un efò. Li mou a pou kouye isi a se 450-5477. 450-5477. E pi, chanje ou sa ni an konversasyon e pi mwen. E ben, ou sa jik ese indike mwen. Paske la ni an chayi bay ma konet, la ni an chayi bagay ou pe konet top li pase mwen. E pi, se pou sa, yon a lot sa en de lot. Komwen de ka di, travay, kamene, agrikol kamene an chayi travay, menm kon gouvenman, sa mene an chayi travay. Bon, si le otorite pompe l'ajan tuye an agrikol, ou ni pou mene matuyo vini an peyi ya, e pi ou bwizen l'ajan pou mene matuyo. Bonswe.